aluku yasenga na moyinde munate ngenge na la pende bwa binyo sitibala ndu aluku.